0: Sekolo no matemba kasabale nencwadi incane
1: uyano matemba
0: semnambi tuno matemba.